Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo, imetimu saa kenda dakika ine hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Tunaanza vipindi magharibi siku ya leo, tukiwatakia nyote magharibi njema. Kabla tuatole programu ama ratiba vipindi magharibi siku ya leo, ni muhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunatakia nyote magharibi njema.

0: ataba nipe $1,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $10,000?
0: Desa, unasema desa mil. Desa mil.
1: Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $1,000, 1,000 × 200, utaiuzisha? Ngichuchue.